ti mi puitling chin chuan kan hai havin karing lo thiang limna hi mitin mamaw le kan ti mak mo ani mizo te hian kan taksa le kan thomno thiang limna lam chu kan kalpui thakop maya abikin kan mechia te anin vong thale a anin cheina po analina thiang lim suti rolin kan in chhung ne na in moilo khopa pon lama in chei ngai pui mo kan tamdevin alang kan mechia te an thiang lim kan ti rolin ram hausa mechia in chei ngai na shi to lo in chei du da lutuk le malpui top thleng thleng alang ki korte ani mai om tak nen kholai le lir thei khal le chuang te ro mu anuam chia lo an nun chu an ta ani a anin cheina po an thu a ngai thei ani lain kan khosak ho na hian midang mit mei ve na le wantla ngai dan tur don ho lova in chei hi chu taksa thiang hlim lo na ni lovin ril ru lam bol hlo na le thiang hlim lo na ngai thei ani kan nun phung in chei du dan te hi chhung lam ngai tu an ra ani a kan in cheina mangin kan chhung lam nun kan phu chuak chhin ani mi chati kan ti rol mi pa ta zinga po kholai ti bol hlo tu ni lo mihring nun phung pa nga ya kan ngai to na ril ru le nun phung pa ngai ti bol hlo tu kanum ve tho mai mi chati chu mu se na le ngai hniam na lam ni ho lovin zor lai ang an ni na oma chu wangin le hlok silowa an ti sa taksa lang tam dewa anin che hi an ti dan om takani mi pairo chu kan ti sa taksa ti langa in che hi kan ni dan tur ani lo ke kor bul ha ki amoi lo shan ho lova amero chu kor phela lir thei khal ero chu ti o mani lo kho vela hian ke mani chawa om ni ila eden huan nun anga oma poi lovang ma se tu na chuan a rola kho sa kan ni a midang mit mei ve na le in za to na ne na kan kho sak ho angai ole kan in cheina hian kan ril ru chhung ri la ti lan ba ka midang zing kan nun dan na kung ro su em em a in chei du da chu kan chong du da kan che du da nge nge chin kan in chein hian kan omna mun om le om lo te po min thler sak ani mi patan chuan thom nu nal thiang hlim tak in bel ba ka nek tai sui hian nu na wong cha hle England Wimbledon restaurant a chuan mi pa to phot chu no pang te tak te po in nek tai sui ngei tur ani chu chuan mi zing a zom ta kan nu na zir ti rina keng ani thiang hlim na kan ngai pui mo le na pakhat chu e le in hi ani mihring hrisel na ata na pui mo ber te zinga pakhat chu kan eile in hi ania tunlai mizoram nun hi thlirila kumsom sari chunglam kumza thlenga dam lain antam hle lain kumtlem te te thi antam em em maya adeling in kan thi ani ber mai thi dan pa nga ya chuan a upalam thi ma sak tur ani a bible a chuan tar chu an tu le fatin an chom hlum chhin ani a tunlai a kan rama chuan no pang te te thi antama upato salam an thi tlem zok nu le pa an fatin an thi san veka wanga chom hlum tu le an mit siam sak tu tur nei lawan om tanwal mai he hi achan nia lang chu thang tharin eile in kan sum kar lalu tu khi ni in alang thang thar te hi eile in zug le hwa ma te hian kan film khur tlana poi mo khop mai sako chung le sa thau e te hi chin tok nei acha hle zug le hmuam te hi ke ma ni min ti bol hlo tu ani mai lova aizol khu puya ma ni twal vel phia chin zong zong te hian an phia khom tam ber chu mi zial bung ani an ti cheu chu ti ani chuan kan mi mal du zong ti in mi kho lai kan ti bol hlo ti na ani mi zia le ku va khor te le muam thil dang te hian kan kho lai ti bol hlo chaw ani lova office ro pui tak tak le conference mai mo tak tak ka te mi zawa ti mol phovin nam dang la ka kan mai ti bal tu ani chim tv a sarkar na thok lian phai lama tanga local te ne na meeting lo en po in nam dang chu an fai mi zo bo ki ku va chhel nom no chunga tilve thil soi ho subject po angai to lo ani so ti mai tur om chin hian kan khulai ti bol hlo lo mi zo te sa om na ti chia a zo nun ze moi ti mel hem ani ku va khor e hian kan khulai le building le kong kam an ti mel hem na sa le a kong kam von ban ban le banga te an tat var ngai ngoi me a ati faila chu ol ai lo em em me le nga la chung zong zong a hian kan khulai ti mel hem zol tu chu ku va e te til chak hi ani mikhwal nei tourism lama kan sarkar in ma lana sa hle a ramshang sanga changa mikhwal lawal ten nam za om in vong thiang lim le ma ni in thunun chataka min mu theinan ma ni in von thiang lim konga chani la ang o thiang lim na hi wantlang chi selna konga thil poi mo em em mai ni a kan taksa le kan in cheina afaya a thiang lim angin kan in chung kan won fai kan von thiang lim a poi mo ani kan in chu alian emo ate emo engmanga sakpo ani se ani ang anga von thiang lim tur ani tin kan bol ho paidan hi thiang hlimna thu a hian a poimo hle veng tin tan sarkar in bol ho pai motor an ruah mana motor pai lova mani in bul kora pai chingte tui hok luan kora pai tlatte kan la om hi a poi hle mani shi sena ti chhian ani te chhat a tha ram chang ka nga chuan thil ei ruana en tir nan jambur te sanga chin le adang te pai donin an sil fai vek china
abang om

0: lua ya pai hian tho le na shik pai ran nu dang te akowa chung chu kan hne na an lo le le thina ke mani le ke mani har sana kan in siam sak alo ni mai thina ni kan in vela kan pai hian sa zu ati tama sa zu tam na chuan rule om du a mani tan lo om in siam na ni thei bok ani chu wangin kan taksa kan thom hno kan in chhung le kan in le a vel ti le kan kholai te thiang lim tak le vai takin i vongang u
1: tuna kan ngai thak ta karam ngai sak tu thu go chang ali
2: tuna chuan
3: ranvul tu ten ranen kol konga kan mai fo thin le kan she tur poi mo te ti thu pui kan ngai thlanga hunon mang tu tur hi doctor c malsom kimi veterinary officer na thialani
4: tuna hian ranvul tu ten ran en kol na konga kan mai pal fo thin le kan she tur poi mo te karon soidona ni ama sain kan thupuya hian ran ti alina a ran ti hian hwam zau the hle maya apai ma zong zong sei sen ni don lova tin hun om lo boka a chu wangin pal hung jim de win chung ko tam takin chung ko member ang cha kan en uile zo te te sorbing in atang puya kan en kol dan cha le pai mo zwal kan mai hau lo tu le king bai ta kan sha chin te kha chang zo kin karon sei do na ni kan ran vul te hian kan khosak phung sim sim ba ka kan sum le pai din hun thleng hian pai mo na thuk ta kan nei ti kan shat non le a cha a chuti rualin chu ko tam tak chuan sum le pai mo na ne mo sa e tan po ne lovin nun ti fam kim tu a kan ko har nem tu talin running a metal kan vul china chung kan en ko na ko nga chuan kan shat lo pal wang te kan ngei tha lo tuk wang te a chen phei chu kan ngei tha wang ni hau lo a chang chuan kan ngei sak le tuk wang ni zok ma in an nat na kan zwal kai tir chang om chok bok chung te chu arana zirin na danglam vele zel poka atlang puya kan sha tur te molmang takin han sei zau do nila pakhat na a chuan engang chi nge an ni kan sha masaka pai mo a kan nan vul tur chu engang chi nge an ni ti ngun taka ngai tu in uluk takin thuthluk na kan siam tur ani vuk le ui a en kol dain ang lawang chia hian uya po hian a chi bri chang chang te hi nun phung chang ne an ni feka kan na mo dan pia lama an taksa khol in duan dan le zia te zirm sa in kan nan vul tur chi hi thlan tur ni en tir nan himalaya tlang photo om chin uimul buk chi te batin ma steve te

chuan kan ren vul te chu chi thla tur ta na vul kan ni em ti hi kan in zo nga ya a pui le a pa tur kan than thia pai mo mun ta ka han tak sarang am le pian mang an hul dip dan te an fu ke pian swal na mem ti kan chi turani a an mit le an nar kwa vel a fai chaturani a chulak le nun phung shim shim a thatok turani a heng hi alang thei me kan sha thei dan chu ani me ya a mai ro chu he ai thuk de uzo khian an thla tu te atanga pui than ni a pui than ni em ti te anau ei mai thin ni em thule tui an nei tha em a pui le a pa tu chu an tak sarang a ma in moyem ti te chenin kan chhui chan tel hi a pui mo hle en tir nan ui nu brit te tak te pomeranian hi apa brit lian gst len in pol tir ngo tila anau pa e lo lian nu tuk thaya chu chuan no nei lama har sat na shang shang a thlen thei thina a pui chula lem lo emo anau tang emo te hatam du a anau mei ni lovin a pui pona twar pha the ani a pa chu alo te dewani pui na pui len chuan a pui lo theya ama ero chu apa lian ni a pui te hi chu in pol tir lo tur ani chu wang he te lam khunga hian har thari la in thla tir don pon rang am zirchan phut tur ani kin kan ran vul tu chi thla tura vul kan ni kher lawa ni po in an chul le a mohan til te halak thei renga chung chu a pathum na han han sei zau do ni la atlang puin ui le zo te hi tharuk an tlin hian an chule mon til hi alak theia tharuk an tlin hma chuan an taksa la pui tling tok lawa ani tur ang ala ni chin lawa wangin anuwa phe chuan tharuk an tlin hun nga nge nge tur ani apui no nei to ani po in ala tlai lawa a chula lak thei thaba ama ero chu anau lak shena tangin thlanni atanga thlathum tala liam tur ani tin tun laia hmun then khata chiu chin na aron hlar thar em ema hetam doi hi ran ta na thalawa atira rai lo ma se atnuwa chula hnai pai biometra kan tiang kha an nei tu ema wangin ti lo top turani raitir kan du lo chuan chhul la khi kan ti nge tur le ran tan po himber ani apalina a chuan kan chopek dan tur soila ran cho hi an kum le taksari zong a zir se la pek turani a ano te hi ni khata wei thum tal pek turani a apuitling ero chu wei ni pek turani tu tu zat pek ngot thian an taksalama na azun thum ru na pancreatitis fatty liver kan ti ang chi te kha an nei ve the ve ka wangin film khur tur ani ui hi thlai le sa ekop thei omnivore an ni a sa atanga protein an to nam buk khian an tak su khoi na asyam chua lem lo vitamin le adang te thlai hring atang in an momo ve thawa chu chu kan cho pek dana po kan sia ta poi mo hle a pek dan tur chu za asom nga cho kan pek hi protein lampang tel sa le artui ani turani a za som thum hi bu le mai te kan te an kha ni turani a za so mi thlai hing ani turani a tin calcium supplement hi kan pe nge nge turani a artui hong ro ti emo saru emo kan pe the ni zo te chu sa a obligate carnivore ni a sa pe nge nge turani a tin an tak samamo amino acid taurin hi an tak sa khol ni siam chwa thelo wangin an cho a pek tel turani boka an cho ei za som sari hi sa le r2 protein source kha di turani a za som hi sathin kan te ang chi kha ani turani a tin za som dang le hi saru le calcium supplement ani turani a panga na chuan ru thlut thlo pek dan tu kan ron sei nga uile zo te ru thlut thlo kan pek dan hi ein anga a kar thum na hian kan pe masaber hi kar thum na kan pe mei chi na kar thum an tlin to chuan thathum an tlin hma chu kar hnih tana pek tur ani a thathum an tlin to ero chuan thlatin pek tur ani tharuk an tlin hma chu chuan tharuk an tlin to ero chuan tharuk dana pek tur ani o kan soi nun le lu ka nga halai kha chat lo pal te pom thia kar thum na a kan pe chana kar thum an ni atangin thathum an ni thleng kha kar hnih dana kan pe a thathum an ni atanga tharuk an ni thleng kha thatin kan pethunga tin tharuk an ni atang khan tharuk dana kan pe ni bu wifi chin turani rengem ti zo na hi an chang le dorila mishing changkang zelin kan ran vu te po kan ti fain kan duat mm to a pona an chwa hle ka bual chin te kan umnuk china he hi thyang him na kunga chona chawya win langma se ran te tan na thlen tu ani zok theilata ran vuna hian mu thei si lo thil nung te tak te

Ke tu len moi ti la ron sa du ka peter si la len moi a ane hilal hung chung pa chua bina samang ka chen hu ti la sa ka long ai thak chun zamang o.

Shing nun dai re ti la thiam tang ron sa tu kha h lelem puya ani he hi akashwani aizol ani khirvel da hun ilang mangang o.

rawl thar atang fan fan ti la ron satu khabi lal machuani ani lalram hing la vazai kan ngai khave thunga nga zoram hason nan ti la ron sa ang

kan ngai thak ta kha e chizar zo le na ni tin tin ti la sak ani ya chuti jong chu tun chum zaire moi huna moses le ro hlu sai lo le lupui le e chizar zo le na te zai kan ngai thak thei te ani ya akashwani aizola tanga pon chwa ani.

Kan ngai thak thak kha David Darlong in lungdum ti la sak ani apan hina tan chuan Florence zo thang lian i zai kan ngai thanga ani hianin kadi ti hlarun sang.

tuna kan hlang ai thak ta kha ka don thiam lo ti hlani ya Priscilla fanai na sakani hei ka shwani ai zol ani ya tuna hian zai ri moi huna David Darlong Florence zo thang lian ni le Priscilla fanai te zai kan ngai thame ka kan hun te kan lo chun zom zelanga tuna chuan David Darlong in lokir sham ro ti hla ron sang

Tuna kan ngay thak ta ka David Darlong in nang ngay azwal ti la asa kaniya ka la ka John Moy te le ma pui fa nai te nu pai nan phwa ani ole chati zong chu tun tum zai ri moy huna David Darlong Florence zo thang le ani le pisila fa nai te zai kan ngay thak the te ania Akashvani Aizol tanga puan chwa ani.

chuan an chung te chuan thi trin hun an hmanga tuna September thla om vela hian thi chu an trina mim kut an hmang ta trin ani chutia thi an trina tang chuan mithi tharau te chuan ngai thra in mithi kholam chu an pan ta trin ni in an soi chumi hnuwa chon mithi tharau te chuan ri dil lam an pan le a mithi tharau reng reng in ri dil hi pan turin an ngai veka chuwang chon thi soi nan po ri sang kai ti te ri tlang mual liam ti te an hmang thin ani ri kam vela hnim chi khat tun thleng a ri dil vela la om thin chu mithi pal ti nan soya ri dil bul vela om thin ri ar te po hman lai chuan mithi ar ti nan soi thin ani ri dil hi pial ral kal ture mo mithi khuwa kal ture mo poin an tlo vek thin ni nan ngaya mar nam chuan mithi tharau hi than piala akal ni nan ngai thunga poi chuan zing hmu a akal ni nan ngai ve thunga heng te po hian ri dil tho hi an ron pal tlang le vek ni in an soi mithi tharau in ri dil a pal tlang ngei ti lan na thon thu le ti ti soi tura om nual mai chung zing an soi dan tlang lon ber pakha chulo tar lang masale photila voi khachu thian za ho hi ri dil kam vela an ram chuaka zan khachu chung ram chuak ho zinga pakha chuan mi local thom le tong nok nok ri hi a hria a han ngai thak chian chuan meche pakhat o chu anupui o ninge in a hetlat maya chu nu chuan o ka kaldon khan ka fa te kharap pui chung sanga belam chunga ka sarep thu ruk le banglai chunga zu zinga ka artui da te ka kar hil ta hlek lo mai ka ti an pala churam chuakin a thang bodai mai sia atilong longa anupui o ngei nia a hriata wang chuan angai a thalo ta em em maya an ram chuak anan ho chuan anupui chu alo thi tak tak maya an lo phum vek to a ri dil kama an o hriat kha adik le dik lo fia pa a an rap pui chung sa nga be lam chu an han en chuan sarep chu alo om tak tak a banglai chunga zu an da zinga pu ar tui chu alo om tangei maya hei hian an thu soi dik zia chu nem hnet ni nan ngai ni chu ta tang chuan an ria da ri dil kama an o hriat kha anupui tharau o ngei ni nan ring ta a ti chuan ri dil a hian mithi tharau an kal tlang ngei thin ti po an rin he pha ta ani kan phiat tel ngai ro chu mi zo hna thlak nam zong zong hian mithi tharau hi ri dil a kal turin an ring vek lem lo fa ri dil a kal turangai te chu lu sei hna thlak ho le an vela nam peng then khat te an ni deu bi kani chu tia ri dil a tanga mithi tharau te an kal zel nu chuan ring lang tlanga an chuang chuaka thinglang tlang atang chuan minung khovel hi chiang takina lang theia ti chuan mithi tharau ti chuan an kholhui lam chu an han thira an lunga leng ta em em maya chung ko ki malhim taka an khosak kho lai te chu an ngai thei em em thrin ani chu tiang chuan lung leng tak chungin hnulam hoi chung zelin an kal le ta zela lung le na wanga hnulam thira hoi ki reng reng an ni awang chuan an kal so thei lo hle a nakina chon pangpar moi deuh mai hoilo par anti hian va mua chu chu an be tira an ton tir boka chutia anti hnu chuan hnulam an hoi chu an ban santa an lung ero ala leng em em reng thawani lung leng taksi hoi kir thei to si lawin an kal le ta zela chumi hnu chon tui om na mun hi an va thlenga tui fim tak le thiang tak mai lung lo tui anti chu alo oma an han in tira chu tui an in hnu atang chuan an khovel ngai na chu alo re tamak mai ani anti lunglo tui omna atang chuan an kal le ta zela mithi ko kot chu anti pola kot chu an thleng le ta thrin ani lunglo tui omna atang chuan mithi kho lam pan na kong chu pasaria oma ma se chung kong te chu pola kota chu nain to khom le veka pola kot chu hel na reng reng a omlo ni nan soi pola chuan a kota mithi tharau local te chu alo en ringa eng ang mi nge an ni alo hringal vek zela sairo kher khau zet mai phul ro phel phok phok per na em em mai hi akenga a sai hlum po ar tui tiet tiet ania pola chuan puitling to phot chumi pa nulangai le ngai lo le mei chia po tlangwal ngai le ngai lo chu alo hre hrang veka tlangwal ngai nei lo te le nula tlangwal lo ngai to te chu a sai ru kher lian pui mai chona lo pera asailum la chu artui tiet tiet ani mai sia a perna chu anna em em maya kumthum apana kumthum ngot mai angot le bok thin anti chung alo sai ho te chu natuar chungin mithi khuwa chuan an lut ta thin ani
nima sila pola chuan akota.

0: mit thi tharau local te singa chuan sai ngam lo aneya chung a sai ngam lo te chu thang chua nu le pa te ral thata ai bok nu le pa te hlam zuya thi zong zong te mi pa nu langai to phot te le nu la tlangwal ngai lo te ani nau sen hlam zuya thi te hi an thana ar tui an phum tel thina chu ar tui chu alum biang biang zela chu chu nau sen thi ta tharau chuan azui zela mithikhua ruai thleng ta thin ani anti mithikho ko chua polana lo hmu chuan nau sen tharau chuan min han sai vai te kalen huna eng angmi nge kani do ni hrengot emni min sai mi suang che ati khar khar mai thina pola chuan asai ngam ta thin lo ani anti pola sai hi anat em awang mithi tharau te hian pola ko chua thlen chu an hupur em thina an thep khot lai mai thina chutiang ho chu pola nu pui sa nu chuan an bana alo kai dor dora pola chuan alo sai ta thina ni pola sai tur mithi tharau an local kha deu chuan sa nu chu a thok chuak loka nau chu rai chungin a han tlana rang takin mi nunna a han la pola khot lama chuan a ron tlan pui ta dor dora pola chuan alo sai ta sia sia mai thin ani sa nu chu pola sai tur ngot ngai tuaina buaya apuan ta lai po awong man meu lowa ata sa chu tun thlengin zung khat bok lek ala ni reng mai ani anti hetianga sa nu in mi nun na alak thut thut thina wang hian tui hri le kong danga thi thu thi sa nu lak tin an soi thin ti in ke zo la chuan a siak ani pola sai thei te le a sai ve lo chung changa hian hriat dan in ang lo om nual mai a then chuan mi pa po mei chia po ngai nei lo chu a sai vek anti lain then khat tung chuan nula him pathum ngai le mei che pasari ngai theite chu asai ngai lo an ti thunga mi then khat chuan nula thiang him virgin chu asai ngai lo an ti ve bok tin ngai ti hi chong chen na nula ngai soina ni so ke mi pat mei chiat na sex lama kok lo tia soi an om ve boka helai hen soi fia ngai chu khuang choi thing far jana tlangwal ten nula te an kap kalaka an han poma an han choi vel hi ngai tin an soi bok thina ni tin kong danga chuan ngai ti hi nu panun mang anula tlangwal lai puwa sex mang soina ani boka helai hian hriat dan in anglo om ta ni engpo ni se hriat dan tlang lon bera chuan tlangwal nulangai theitele nula tlangwal ngai lo te chu pola hian asai ngai lo ti hi ania chutiang chu ania wangin tlangwal te chuan nulamut pui an tum ngar ngar thina nula te point tlangwal ngai lo an lo tum ve tlat thina hetiang hian ma lai nula le tlangwal nun kha a in kokal thei em em ani ti chuan han soi chum le ta ila mithi tharau pial ra lakal lo zong te chu mithi khuwa an kala mihring taksa ang hi la pu thovin an dam laia an khosak dan ang bokin in le lo te an la nei zela rim taka na thokin ei an zonga ma se engkim mai chu alim ang deu vek alo ni to a an thil nei te chu he khovela an nei thin aya chevek ani to a rim taka na an thok chung po in eng ma hniang hnara nei thei an nei to lowa an nu na har sai na hreum em em mai thin ani hetianga mithi kho chan chin hi tlingi le nga ma thon thua mu tura omani ti chuan mithi kho kianga chuan lungpial tlep lui pial lui an ti mai chu aluanga arala chuan mithi om na tho pial ral an ti chu oma chu chu minaran tan kalve ngot thei ani lo thung pial rala chuan na tho angai to lova fai sa fai hota chomin chutiang chuan engkim mai a min sa vek ringin nuam tinan chena ni tin zu le sa nen an om der der to mai thina ni chu pial ral ngei chu mi zo pi pu terin na le du thu sam an sa ko kong kal vor top chu ani an du thu sam san thei per nuam tin reng chen theina an dan mlaya an lungkham le mangphan ram an du le suang tua zong zong in thum khom na mun chu pial ral hini inalang akal theini po a har hle a pial rala chuan in lam le ram lama thang chuan nu le pa te an kal theia ral thata ai nge te an kal thei bok ni in an soi pial ral kal theina kong hi a hau takin a kong a thui em ema in lama ani emo ram lama ani emo thang chuwa mek hi chu a har em em thin in lama thang chuwa chu khuang choi an tia khuang choi dan kong kal hi a thui tham deu awangin soi thui talo mai la a toy thei ang bera soi chuan in lama thang chuwa tur hian ho sak angai em ema bule bal zule sa le ran tam tak nei angai ani khatiang khan khuang choi tur meuh chuan akong kal thui tak zo angaya khotlang hraya zule sanen rantam tak tala khatianga be ngai ani wangin in lamathang chu hi ti namai ani lova khuang choi pa te po anin du lar thin ani ram lamathang chu tur hian saka ngai bi ka om ve boka chungte chu sakhi sazuk sangal savum sele ram sial te pon tia le sai te hi an soya mi then kha chuan sai hi thang chu nana ka ngai zinga an soi tel lo thung heng ram sa te hi ka satlia mai atok lova ai kim vek angai ani tin rule ngan tha mu van lai le valhuk ka hi atiro pui zual tu ni nan ngai bok thin ram lama thang chu atura saka ngai hi soidan inang lo deu omma se soidan tlang lon deu ber kan han tar lang ani ram lama thang chu te an thi chuan an saka zong zong chuan an zui dum dum mai thina zuk chalin ma ruaya aki rewa rule nga na in zem kuala chung lama mu van line ram lau lau chungin a lo zuya thang chu pa chuan sai chunga chuangin nung aron dola valhukin alu chunga thok chungin a tha mangin lo zar dai hlim duai mai boka chutianga ro pui taka pial ral an han pan chu pola tenu pa chon ro pui hi an lo ti em ema an lo hlau hial zoka in chunga tlan lutin bang ong atangin an lo bi dek dek ngam chau thin ani an ti hetiang hian thang chu nu le pa te chuan ro pui takin pial ral an kaya pola meu poina lo sai ngam ngai lo vani kan soita kang hian pi pu te khan thi nu kho vel hi an lo suang tua ve na sa thina an suang tua san thei ber nuam tin reng an chen thei na mun tur chu pial ral ni nan ringa chu pial ral lung kham na le an kal chak na chuan an dam lai an nun khuwa an sa kho kong kal le an saka zong zong kha akai hruai ta vek thina ni kalome
1: kan ngai thak tak pi pu te pial ral lam tuang ti te pui panga hun ron pang tu kha h lalong puya assistant professor government Aizawl West College ni kan thu pui dot le tan chuan thlashil kal mang ti kan ngai thlanga hun ron pang tu tur hi jh larin zola ani
2: thlashil han ti hi tun thuma chon poetry soina atan kan mang do na poetry hi mizo tonga le lina fel fai tak kan la nei lo wangin thren kha chuan pusilal om puya van chiao ngai dan ang devin poetry chu poetry ni mai ro se te po kan ti mai theya a thaveka sakchi hla oma chu chu song tenan soi maya a hrila hrilemo a chama cham chi emo a om le a chu chu poetry kan ko tir ta ber ni te poina langani ma se poetic form lar ve tak mai pakhat lyric kan ti hi chu liar te ne na a saka sakchi kha ani ve tho maya man line kan mizo pasal thwa ten ko chuwa hlado an chama silai an lo na bohla an chama an melma an diria ma kha kha a chama cham chi ania kalmang mumal tak nei ania poetry thwa tak te po atling ome a hril te poin kan hrilanga hla hril hanti mai po hi poetry soinan chuan tongkam moi tak te po ani hrim hrim thovina langa om zenei tir tlat kan tum ani ero chuan har savere umai theya tong hi symbol ani ti kan hriat a thwa a structuralist ho ril ru a tong pei chuan a sual na om reng reng lo ni na langa ni ti chuan hla hril kalmang soi tur kan ni awangin enge hla hril chu hriat ma saka tul nge yanga hla hril poetry kan ti hi mitam takin an hril fia hril fia na ain ang lo hlom hle a Hellenistic hun laya mi masa ten an pom dan le romantic huna William Wordsworth te pom dan te khachu in persam tak ani to a greco roman hun laya an mi un hore sa te phei chuan an du tui em em maya ars poetica antia the art of poetry aziak hiala chuta chon tong kam man dan tur te character te hun le thil theng adu dan azam du maya ani nuwa longjaina sa alo chuak velea ani pheichon athra thei ang ber kha athupui ani top maya supplementity atia hlahril hi ti mai mai nan

0: professor arel han moya chuan thu thla nei atia kan hla chang khan khoi hmuna emo thla mangin min tho pui diai diai theia ngai ala a zun anei em em a chiang lo riai hi a chiang ani te atia thil zong zong hi hla hri la hian soi sen ani ngai lova soi thiam po angai em em maya chhui don ngai chiang lo riai te hi thin lunga chuan a chiang riau thina phua a har tluk zetin ria thiam hara soi fia phei chu a har le zuala azia rang po ngai dana in an lo awangin soi huai har tak ania mithiam le chik mi te zirna kan han soi ta ka tang hian hla ril kal mang tlang pui chu a ria thei ni te poina langa tunang la ya phei chuan tung kam tua lenga phua hi kan du tama ma zok ni na langa mitlang puin kan hla phu reng reng mizo hla ruwa kan ti sa phoina poetic diction anti manga mumal taka hla phu kha a om talu tuk lo ni te poina langa ni chuta chon khovel hi ahun mil zelin ahun lai mil zelin thule hla kan tui zong te kan ngaina zong te kha danglam ve ti hria dreng kha atula man lai mi te hla phu dan kha tun lai mi ten kan tui pui vek lova chuwang chon tun lai hla phu tu te tan tun lai mila hla kan phu te kha atul chang te po mai thei chuti role ro chuan thule hla hlut na tak tak hi kum hian a khal chul velowa man lai mi kha tun lai theng pon ala hlu renga hla ruwa han man thiam te trong kam han che moi te kha ala poi mo em em renga ni ti te kha hi hla ruwa man chung chang a ni ta se hla ril kal mang rim rim kha chutiang kha tiang tur chu ani e han ti vek thei ani lo poetic form chi hrang hrang a oma japanese haiku kan ti te rondel kan ti te e khutlang lama phejon sonet te polar em em a blank verse kan ti te po drama ziana na man thin kha ania e khanga khan chu tiang kha tiang a zia tur chu ani e ti kha kan soi vek thei lo kan pom vek thei lo pom nan poinang lo amaro chu hla chu hla ani na ti hla em em tu a oma chu chu a thu a khana in ngata ni ti lai kha hriat a thra in ka hria a kha mi thu a khan rimoi siam thei te he lai esra pauna na melo poya fano poya le loko poya a soi zong zong kha free verse a khana om thei vek ani ti te po kha riata thain ka ria soi tur tam tak umma se khati chin kha kan du tok photanga tunruma kan hun chu ti khan tok mai ro se
1: kan ngai thak thak hlasil kal mang ti thupui manga hunon mang tu kha jh lalrin zuala ani ole chu ti jong su tun tum thule hla literary magazine hun kan man the ti chu lo ni le ta akashvani aizol jong a pon chu ani

kan ngai thak thak kha lai puitlang ko shen leng khom ten boina reng reng om ngai lo ti lan sak ani apanina tan chuan lal ro tluang le pol ten olal pa lungai in ka khat chin ti lan sak ilongai thangu.

tuna kan hlangai thak ta kha ngai ru mo nei tu aw o chu ti la ni a aron sa tu de kha mop a dental unit te ni lai pui tlang ko shan leng khom te zai ka lo ngai thaveli thunga nga o mangai na kho vel en tu ti la non sang

tuna kanoi thak ta khala ro tuang ale pol ten ani chu an hne na omati lan sakhania tuna hian pi puzai huna lai puitlang ka ocean leng khom le ro tuang ale pol te le mop edentar unit te zai kan ngai thame kani atata chuan mop edentar unit te zai kan ngai tha anga anwa hluem thil nung tin reng ti hlan ron sa ang

tuna kan ngai thak ta kha lai pui tlang ko shan leng khom ten he dam he kho vel dam lai thaler ti hlan sakani ole tun chu mazai kan ngai thlang nun ber turin le ro tlang le pol ten ka nga khlel zayon kho pui thar ti hlan sakila ngai thlang u

tun na kan ngai thak thak khale ro twang le pol ten ka nga khlel zai on kho pui 30 lan sak ania chati song chu tun tum pi pu zai huna zai kan ngai thak the te ani.

Ho i din tharang uti laron rem tu te kha si phir veng thar bran chwai me zai pol te anni tuna chuan lunglon wai me zai pol te hlarem kan ngai thave thunganga anni hianin zoram moi tu ti hla an ron remang ilo ngai thlang u

kan hlangai thak ta kha zoram moi tu ni ya lunglon nu bran shwai me zai pol ten an remedy tuna chuan saikhama kon bran shwai me zai pol te hlarem kan ngai thave thunga ani hian in sem sem dam dam able ti ti ti thla an ron remang ilo ngai thlang u.

tuna kan ngai thlak ta kha lung lon bran chuai me zai pol ten par moi thang vul na ti hlan rem ani tuna chuan sai khama kon bran chuai me zai pol te hlarem kan lo ngai thale anga par romin rail sakang che ti hla an ron remang lo ngai thlang u.

tu na kan ngai thak ta ka lung lon branch wai me zai pol ten zonun kong ti lan remania chati zong chu tun tum omi lo ngai dam ula hemi zo hian sai kha ma kon branch wai me zai pol te zai kan ngai thavele thunga nga ani hian par moi thang vul na ti la anun sa ang

0: kajing ami hemini ching khanin remnale muana aron then theinan khanin an thol hok le kan ti ta amaro chu he a hlotling tam takom da ma se khami a hlotling jinga po hianin chhut zui ngai the om ve thin ta chunga te chuanin alang sa pira chuan Manipur te poikan sianga Manipur a te poin hemi aspa kan ti te hi ti khanin an hmang lo ta khani ta ti khanin a hmanga hmang lo ti khanin hei muman lo deuh khan om char chap ta khang te pokha fel fai deuh a modi sarkar hianin aron veile zula ngai kan sia mi puiza len na te kho khir ni rei lu tuk te hi khata khanin modi sarkar khanin aron maron lak angai to in kan sia khang te kha kan soiduatin hemi pakhat kan soile do pok chu hemi nagapistok chungchaanga po hin anbuai rei to khop maya ND sarkar po hin ma anana sa ma pon sona ama ro chu hei ma sona lai tur kha ala om ta ami puite po khan du khop lo na tam takan na nei ta tuna te po hianin hel fe fen om ta khatianga an om zel chuan buina pisakot san pa sai ngai te khan ala omang ti la om ta khatanga te khanin anna chut zui zel te po khan ngai kan sia tin pakhat lia chuanin hemi connectivity chungchaanga kan soi zuwa ya ni ching khanin ni e hei kong chung changa te magan son mm ta hei highway te kan nei thata ama ro chu hemi highway an leina konga hianin tu nine environmental issue kan ti kan ve mm le vung pai mu mal lo wanga hei kan lui tuin a torna sat je te kan sata khatiang te kha hei mu mal dewa ND sarkar kan ti hei Mizoram Mizoram le se dang te po hian tho ho na than le zual an nei hi angain kan sia khang te kha a ve omin kan sia tin heta hin a topna kan soi le du bok chu hemi CAA chung changa hianin kan soi duwa CA chung changa point hei tam tak hian an du lo ta hei an du lo kan ti a chana chuanin hei a policy hi an kalpuina ni alamu mal tok lowin an seta khawang khani mu mal le jok mi puyan min theina tur an riludam na turanga a bikin north east state bi ka poin assam le mizoram bi khi nakina phe chon isuran na om karinga henga ten mi pui rilu adam theina tura mu mal deu an kalpui te pohi alanga in kan sia ti lawa kha chonin ma son nang rong ra kha chonin du khoblona om view poni se an ti tha tho kha view in ka sia
1: alo um le mai mithiam kan som ten an thiam na lam ve ve a ngai nom takin nds sarkar ina mason na le an lo na tho kum som pani su nga pik takin north east lama an thora an lo thle na te kan ngai tha a beng war tha ka ngai tha tu te pon lo lo pui nge kan ring ani khati zong kha ton chuma hun kanon man thei chu ani e
2: Tuna kan ngai thak ta kha 12 years of NDA government with special reference to Northeast state thupoi manga regional news unit te hun buat sai ania hunron mang tu te kha kan ngai thak ta kan khan Dr. T. Lian Mingsang a postdoctoral fellow Indian Council of Social Science Research New Delhi le Dr. K. Vandal Shwaitluang assistant professor Pathsunga University College Aizawl mi te ania Akashvani Aizawl tanga puan chua ani Hey Akashvani Aizawl ani ngirtling hun kan lo theng le ta tun tuma hian len mon puya pachaw le si lian tlang pui te leng zem la sakan ngai tha dona amasayin len mon puya pachawin icham reng mai te la sakilaw ngai thang u

kan ngay thak thak khasilian krang puin idon lawem ni ti thla sak ani tuna chuan lalmuan puya pachaw aron zai vele thunganga ni hianin ishiat lo ka hlau thina ti hlarun sa ang ilongai thlangu.

ishiat lau kal hau chi na ti laron satu khalal mwan puya pachawani ole tun to mazai kan ngai thak nunun ber turin silian tlung tlang puin iher do nang ti la sak ilaw ngai thang u

0: hei ka shwani ai zol ani dar thum le mi so mani ya ka hladu zong ti hun kan lo thleng le ta tun tu ma hian hun ron mang tu tur hi silian tlonga bong kon shalom veng ai zol ami ani ilo ngai thlang u
1: hladu zong te programa la than theina hun rem chang ka mu hi kalom hle a fakna la rang rang kan ngai thadona ama saber tan tur na po katan lok na asatu ke van lan lo mi phua tu je zai ming tha ala tu pui tur na po katan lok na hunting am ngat chu aro pui hi ka ti em em a ala phua tu pu je zai ming tha rin na thu zia alang ani ring tu te hian kan ni tin nu na hian har sat na chi sang sang kan ma chon theu thri na ama ero chu heng kan har sat na te hian min ti pui tling thrin zok a tharau lama hlok na min pet zok thrin ani pathian ming awanga kan lo tor ve na te kan chan na te hi zong awa hlok pui om zok si em tur na po ka tan hlok na ilo ngai thlang u

chuan i hun ti thiang hlim la satu van hlupui let tu suak ro puya pi van hlupui All India Radio top grade artist om chunina sak i hun ti thiang hlim la ti hi asak dana moi ka ti em em a tun lai khovel man mo to tak mani buai buai a kan buai na muna hian hela hian mani in en fia turin le pathian hne na tong trai thin turin min fuya hela phu tu William D. Longstaff hian pathian thu soi tu mizo ten kan shet lar tak dl mudia chuan ni tin nuna buai tak ni ma ila pathian hne na tong trai fo tur le mani hun ti thiang him turin thu cha asoya chung a thu soi tu chu longstaff a benga acham reng mea hela hi alo chuak ta ni keini po ni tin rim takin na kan thoka harsat na le buaina sang sang kan ma chona kan ti sa le tharau nun kan ngai tu tel ta lo thri ani hel ha hian lalpa pol fo turin afui tharve nge chaka be se ani tuna chuan i hun ti thiang him la lo ngai thlang u

a dot le a chuan dam lai tui pui satu lai kung mar phu tu Henry L Gilmore let tu lal moya he la dam lai tui pui ti hi Henry Lake Gilmore phuania asap tong chuan haven of rest ti ani mizo tonga let ling tu chu pulal moya ani khovel tui finriat zau tak meya hian harsat na mang an na lung ngai na long lenga kan chuanga long chol na mun na ha dam taka thlen lan kan ngak em em vek ani hi kum som li zen zon zai po shoi tu a theina thiam na khovel aya ama siam tu tan hlana naro puit thok tu

Hei hei kashwani ai zol ani pi puzai hun kan lo thleng le ta tun tuma hian arlal fakzol le pol te wanlal pe kale pol te le arlal muan pui le pol te zai kan ngai tha anga amasain arlal fakzol le pol ten kan nga kreng che kan lal ber ti lan sak ilo ngai thang u.

Tuna kan ngai thak ta kha aral fak zwal le pol ten kan ngak reng che kan lal ber ti hlan sak ani tuna chuan van lal pe kale pol te zai kan ngai thanga lal pa i ming lo za omin ti hla anon sang.

tuna kan ngai thak ta kha arlal muan puyele polte niropi lo theng don ta ti lan sakani aduta chuan vanal pe kale pol de zai kan ngai thale anga ani hianin on nang kan lalpa le pathian ti hlan ron sa ang ilongai thangku.

kan lang ai thak ta kha o nang kan lalpa le pathian ti ani ya ron sartu te kha van lalpe ka le pol te ani ole tun chu ma zai kan ngai thak nu nun ber turin ar lal fak zwa la le pol ten ni tin i swa ka thin lungin ti hlan sakilo ngai thang u.

iher ta mo ti la ron sa tu kha zorin zwali khyang te ani adota chuan di moi pui ti la kan ngai tha anga sumion khyang te in aron sa ang.

zorin zuale khyang te la sak kan ngai thak ta kha di hlui ti la ani adota chuan izun le ngai ti thla kan ngai tha anga sumeyan khyang te in arun sa ang

kan ngai thak ta kha izun le ngai ti hla ania thiam tak mai ron satu kha sumeon khiang te ani ole chuti zong chu tun chuma leng zem hla sumeon zai than puya zorin zali khiang te le pc la rem ru ta te sak kan ngai thak khau the te chu an lo ni ta akashwani aizol changa puan chwa ani hei hi akashwani aizol ani kaidarli le achan ve ania tuna chuan hindi hla

Ole, kang hai puha. Voi zanting akasmani ai sol mar programa. Zon F mar. Lerem din sung tele. Zon L varte hai. Tok leng zem ngai lak thai sol ni nokta. Dar nga min som thum panga alone nok dingan ta ai hun lo tom nok dingan ta. Ai program zo hin. Lai program in hong zui dinga. Mun tina mar program ngai la tu hai. In reng in mang tha.

À, tôi càng ngày mi khó. Ram lal chung ni ka ban phak lo sen ri phar do te ti ha sak mi se tu san en ti ram sao ta sak mi ngai ve than nau si

lalung muana hla sakkan ngai thak ta khagol ti hla ani wanglai ni ti hlain kan sun zo manga nen si la rem ratin arun sang.

Nancy la rem rua ti la sak kan ngai thak ta khawan wang lai ni ti la ani adota chuan la lungmuanan huivalen thiam ti asak ilaw ngai thang u.

hui valen thiam ti la ron sa tu kha la lung muana ani ole chu ti song chu tun chuma la leng lung la nancy la rem ro ti le la lung muana te hne na chang kan ngai tha khau the te chu an lo ni ta akashwani aizo la changa pon chwa ani hei hi akashwani aizo la ni keima ni la ma changa pon tur chul ilaw ngai thang u Akashvani Aizawl chuan June ni som pathum sang ni som ni paruk engine ni chonudar khat minute som atanga dar ni inkara kum upa te tana dan anga andik na le chan vau chung chang in zir tir na ti thopui mangin live phone in program abuat sai dona mal som dong zwala advocate kanan veng le si lal rin pui advocate mission veng Aizawl mi ten hun anron mangang Mobile number 9862476730 a hian hemi hun chung hian SMS emo WhatsApp emo inbyak po thei ani ang SMS a zo theina kha 9862476730 ani

HIV 18 imit achi ma in entudik isua in la kondom ain lalpa chi na hi inve na chazo ka ni ti shiala nom chen le ri lo chu thi na khen tu lal isua chawi mamo chan na ni ti hi snot social front asom na ani.

kan ngai thak tak lalpa ngak ro ti la ron rem tu te kha chol mun ko shan sai pol te an ne kolikon pastor bia sai pol ten pathian nai hi a chani ti la na rem ilangai thang u

kan hlangai thak ta kha min shwai la ti hla ania thiam tak maya ronrem tu te kachol mun kaushan sai pol te ani ole chu ti song chu tun chum sai pol hlarem huna north east ba pui kaushan sai pol kolikon pastor bia sai pol le chol mun kaushan sai pol te pathian fakna hlarem kan ngai thak khau thei te chu ania akashwani aizol atanga puan chho ani hei hi akashwani aizol ani lunglen hun kan lo theng ta tun chu ma hian elizabeth zaudin pui silal theng lian le mal som tuangi fa nai te zai moi tak tak kan ngai thau don ani ama sapera chuan ariang lung kham ti hla kan ngai thanga elizabeth zaudin puin aron sa ang

Ariang lung kham ti la ron satu kha Elizabeth Zaudin pui ani chian chaper ti la kan ngai thak chun zo manga silal thengliana an aron sa ang

Elizabeth zautin pui la sakan ngai thak ta kha ka don chin che ti hla ani tuna chuan silal thleng lian an arem mul lo ti hla a sak ilo ngai thla chhun zawang u

0: kan ngai thak tak o nang nen ti laron sa to kha elizabeth zaudin pui ani ole chu ti zong chu ton chum lung len hona elizabeth zaudin pui silal theng lian ale mal som tuangi fa nai te zai kan ngai thak khau the te chu an lo ni ta akashwani aizol atanga puan chwa ani
1: ngai thatu du takte chibai ule min ngai thak thina wangin kan lome itan program thazo kan chop chwa zel theinan race app kaltlangin fuitu thatak loni ta che radio audience interactive survey and evaluation kan mobile app big race kaltlangin announcer te kan program te rating ipek theiba ka ingai dan isoi theini kan official facebook page ha link ka lutin inziak lutla ithuron thatak tak te chuan akashwani minghi achoi nung zel donani ngai thatu ni mai lovin race app mangin danglam na tha thlen tu ni ta che
0: hei akashwani aizol ani kalungdum hun kanlo thengle ta ngai thatu te indam tlan ka be seya tunchum kalungdum huna chuanin lengjem le lenglongin hun kanun manga mame varte keminga joseph zai mingthanga zomwan pui larin digi khyang tele felifan aitihla kan ngai tha anga hun kan nei dana zirin adang te pokan ngai thachun zom zel tura ngai la thaome ama sabera chuanin zomwan puin icham reng china sinti lamoi takmeya sakha kan ngai thlamma saberanga hela hi kalunga dum em em maya tin zomwan pui o te hi moi ka tiya hela bi ka phe hi chuanin anal ka tile zwal em em a athuk te hi moi ka tiya lo du ve tu tan le zoram sangan lo ngai thla se ka du em em a icham reng china sinti la thu hi a tha ka ti buka tin a phwa tu tan le lo du ve tu zong zong tan kan than chak ngal bukange tuna chuan zomwan puin icham reng china sinti la sagi lo ngai thlang o

choi ta mo ti hla ron sa tu khalar in dikhi khyang te ani tuna chuan leng dang tanga bel kan ti lenga Philippine ai thiam tak maya sakha kan ngai thla hovanga Philippine ai hi he hla bi khi asa thiam ka ti in a one nei mil ka ti em em maya leng dang tanga bel han ti maila a achang hi chuan in thil hi kal fu lo thin ma se a fu chang te po om ve thawani hring nu na hian leng dang tang te po kan bel lop lop chang om thin ani tun chuma hian in Philippine ai hla ka du ber te jinga mi ania kan ngai thla ho don ani ngai thatu te poina moi in lo ti ve nge ka ve se Philippine ai leng dang tanga bel ilawai thla ang

leng dang changa bel ti hla kan ngai thak ta kha fel fan ai sakani ole tuna chuanin mangai na van duai mo lo ni kan tinga he hla hi ma mi war te in thiam tak me sakhani a tin he la hi ve kung te a a kalungdum longai thapai ngai lo tu longai na tu tan kan ron thanga nga tuna po hian ngai thamek ni in kan sha a alom om ka ti a longai tha je turin ve kung te a kan han so ma lo dam zel sila ani hi kalungdum fan sani a atan kan han thang bik riau ti ang jani na hianin am amaro chu jani na kala than ho hi a set hlom khop mai a he longai na lam in then na lam hla ka lo thang tek mai a ingponi sem in ngai dam mai ula mangai na van duai tong to tu zong song tan kan han hla nanga mangai na hi chu ana ve bok em ani eng poni se van duai ring lo tu rangai bokang mami warte mangai na van duai vi kung te tan tu nai rangai thang u

aina van duai ti lakan ngai thak ta kha mami var te sakani tuna chuanin joseph jai ming thangan karla chian ti la asakhi kan ngai thadai anga janin chu kan ngai thla set lom em maya karla chian ti la hi in ngai thadai teng o joseph jai ming thanga karla chian

Lachian, ti laron sa tu kajasev zai ming tanga, ani. Ani tu na hiyan dar sarile minit som nga panga, ani ya, lapakat kan langay tlang mana, ke mingan mga ima sabir, ti langay tlalaw hiyanin zanin zukan tobdon lava, mga ima sabir, poy mo zia zukan chit lang, inarin oma, kan mga ima sabir, ti kan chia dring na, zanin na langay tlatu te zong zong tan kan lan nga lange, ke minga mga ima sabir langay tlang u.

ke silal than zuali la sakan ngai thak ta kha choi moina katana omem ti hla ani dar kwale chan ve chenral te hona chuan radio artist peter silal rin moya komna kan ngai thadon ani zai kan ngai thak chhun zo manga ka thara win krista chauti la freddy la ruat sanga sak ilaw ngai thang u

kesi lal than zuale la sakan ngai thak ta khamin chong chai te ro ti la ane khopui moi ti la kan ngai thak chhun zomanga freddy lal ruat sangan aron sang

kan la ngai thak ta kha khopui moi ti hla ni a thiam tak mai ron sa tu ka freddy la ruat sang ani tun chum kan hla kan zai ngai thak tur nu num berata rong bol tur a chan dam ti hla kan ngai thla anga ke si lal than zwali na ron sang

0: Eng ngay na em à,
1: Ừ.
0: eng ngay Mizoram kan chua thọ nuwa kan, eng ngay kan ăn dẻ thịt ha, Mizoram ram hụ bạc kan, min ron kan về à, ta kan, he lam pang à kan xin la sang liền te ho kan min lo, xuôi về na sa man to à, khát ta à cái trinh trang per dan skill te lo, progress về to le eng kim an hụ kha, alom về lu tu kan ni.
1: So wa ga ni mo len ka zuam lo te kha iron hit tak em em
0: oh ni e
1: oh ma se chu mi ma chang kan let le lok inu kha sang kha zakwa somruk ma a military officer lieutenant ni thei anita ni ai zo nu ro pui takani a I khatiang ang nu inei kha iwan nei ka ti le a inu ming le lieutenant a in zia kin thei kum kha min shil thei an kan let lok khalai kha mai chim ya lo
0: ngor o helai tak hi ka chiang lowa achan chu ka pian ma khan military nursing officer kha ani to a sang kha jakwa som nga le ka u te
1: ni u te zong
0: pian ma
1: thil ani ta
0: an pian ma khan in military nursing MNS military nursing officer kha ani to a chon chu mi ma chon british gur kha om the na chu mi ma chon kan soi thui le lo ka ma kanu hi mission veng thang chuak ani a chuan hei numing liani ming liani bakery te ho nen hian pitei missionary khan ani khan a shual thin ani kanu kha piano te kha pitei khan lo zir tir thiam mana solfa te po athiam a chuan baking te cooking te kha te athiam em em kanu kha chuan kan khatet lai khan kumthum kumli vel ka ni te khan khulaya shilonga military hospital la khwan an officers mess b ka khan grand piano omani grand piano trae mai hi oma chu chu kanu hian lokoro atia ti han min shuaya grand piano kha a play chhe na mo
1: pite en kol chwa mo
0: oh nia en kol chwa
1: chwa en kol chwa
0: han ni ho kha mo
1: nui nei cha
0: ni e
1: iwan nei khop le
0: iwan nei ket ti chen oh
1: ti chuan ani ti chuan no pang te in ilai atangin i rimoi in achia ne che awangin tun hi ithleng chhota a i zai chawa i ramdanga mizoram in ron chua ma ramdanga i om lai pon i zai na sale a chuan mizoram i ron chuak chhota a eng tik atangin nge mipui hma a mizoram bi ka i zai chan
0: mi pui ma tak tak hey school high school kan kalai bor vel anga te chuanin heta school a
1: school program
0: a school program le engamani ang bor vel a te chuanin ka zai ve chena school to school ang bor vel a te kha chuanin kan ek chelar ve de hlek chena a khatia kha
1: te chuanani eng te ka nge so khata tang khan i chho zel ta school atangin
0: e school atanga mi pui ma ka zai chu sakha ja ko somriat kum khan la mola son mizoram beat and solo contest oma ta khan kan enge SSLC exam to hun bor ve lai tak khan
1: pick your pop te kha me
0: pick your pop no ama ma ma de o
1: to
0: to mi pui ma ka jai ma sak na be ra kha chu ka beat contest ra khan in ka va tel ve ni e solo contest ra khan ka va tel ve a ta chuan in e ka vai khat tel na nia chumi a chuan in e vocalist a khan in consolation prize ka vai khat tel nan ka lave nge nge
1: ani chu da chuan drum si va tel
0: volove
1: volovin is i top
0: ka sai top o
1: idang dai le mi dang a ya ni bi ki ne na chu drums vo chunga kalami thla thei rang ke pon lamwala drums vo chunga izai kha kha mi thla hian a cham renga a re thei lo ta ni chu kha kha idang lambik na zo remoi khovela zai thia ma idang lambik na mi pui na kha hun sha pha ho in mu pha ho ti te ang ke ina kan mi thla thin na che ani ta ni ti chuan ani ti chuan izai chho zel ta a ta chuan in lo mani donga e ke ni chu akashwani a kan lut lo te ing ti ka nge akashwani rtc ini chho

0: Ya, ka film siam le hun a contract ka sign don pe pa hi atia a ma se ka hello le a chong mai mai ta pol ni ve ti thowa
1: kho thang la mena an soi an soi hi adik katia kum som ruk nu a po an lavul don cha wan ti hi nang ma po hian anin ka sia a
0: ka hello le
1: all in akashwani aizol all india radio kan lo thok ta a 80s 80s a ihla record le tun nuwa ihla record he kan ngai thla chawa i o mature ron chuak chho he ama ai khan amoi zo ka ni
0: chute mun
1: don le amoi zo ka ni chu bang chan chang fan fan la ti fan fan la e bollywood a zo fa te kheng thei kha kan ma mo
0: ni e
1: o ngai thatu te khanin line ngai thla chak to em kan ngai thalok don me ne ang kan ngai thla kang
0: silo sang ye na la phua kha
1: o
0: ani kha zai min zir tir tu ania kha kha a ming hi kalam lo theilowa wo inia petasil lin moya ni thei kania chuwang chonin a ming hi kalam rilo theilo ama wanga wo in ni thei kani ti hi ka soi do a tin ama po hi e choi moi ka du a boina hian e ni a ming te lamrik mol mol ka doni lai chuat an chirte en chim lo vul moi te ti te khang ho kha ama pho ve ka nia fur khot lai tla eng moi ti te po ama pho ka sa kho kha ni ta ni
1: chuan tu na enge kan ngai kha kang
0: tu na chuan in a nia sil sang lia na la len ka zuam lo ti kha ngai thai la
1: len ka zuam lo ti la ngai thang o

0: telu theya draft electoral roll chhuah nuwa electoral roll a luh thar siam siam chata inson leh thil dang ti dil the ani dawna voters te chuan voters eci dot gov dot in mangin sangni sum sangni panga sir nu nung ber an en the ani tunin muna aizawl district khuam chunga vote nei mi nuai ni sing kwa sang ni zaruk somthum le panga mi pa nuai khatsing thum sang ruk zaruk som nga le pali le me chia nuai khatsing nga sang nga za kwa somriat pakhat ani a chung singa za som kwa pokwa point panga pasari ne na enumeration form hi pek chho ani to a chung singa za somli pasari point pathum pali mi nuai khatsing ni sa sang thum za thum som kwate enumeration form chu la khom le endik ani to enumeration form noi khat sing ni zali somli digitize ani to bokani chu ti song chu chanchin thalang sar zwal akashwani aizol a chengkan pon chwa theite chu ani
1: ngai thatu du takte chibai ule min ngai thak thina wangin kan lome itan program thazo kan chop chwa zel theinan race app kaltlangin fuitu thatak loni ta che radio audience interactive survey and evaluation kan mobile app big race kaltlangin announcer te kan program te rating ipek thei ba ka ingai dan isoi thei ni kan official facebook page ha link ka lutin inziak lutla ithuron thatak tak te chuan akashwani ming hi achoi nung zel don ani ngai thatu ni mai lovin race app mangin danglam na cha thlen tu ni ta che
0: hey hi akashwani aizol ani pathian fangna la ai chisila sang lura melody zo than sang ile rike ms tong zela sai laute ne na changin kan ngai thadona ama sapera hianin chatuan lungpui o krista ti hla kan ngai tha anga hcila sang luran arun sa ang

chatuan lungpui o krista ti hlarun satu kha ei sil sang lur ani ado ta chuan a vahlu em ti hla kan ngai thave thunga nga melody zo than sang in aron sang.

Kan ngai thak ta khala sut wanin ti hla ni a ron sa tu khamil de zau than sang ani chu ti zong chu tun chum pathian fangna la huna hc la sang lora melody zau than sang le rike ms tong zela sai laute la sa kan ngai thak khau thei te chu an lo ni ta akashwani aizol atanga pon chho ani hei hi akashwani aizol ni vaina ta na kan huna lo top ta a program pawng tu hi silal eng zwale kan ya control room engineer deuti hi arlal remrata ani